Can you get the Akashvani FM Jongpi? How she spat live point and real megahertz? But hoi, parlok nosing up, pidan bat nga, ERG Bokor, haka program, fun unlimited. Te ki message kila nang poi mo, sha ka inbox ka jongang ni, ten rei ka jingling and ayang sai sin mo, sha bangan puli ya ki jupa ki jongpi, na benta ki tu ki parlok ki bakwa ban yo sngo, ki bampat yo sngo mo ya ka jingling mane, te ngan ai biang na ka benta jongki. Kajingkeli kalong kumni mo. Di ladon uta uwei ubriu mo. Uni ubriu, uni ubriu basit tok bah. Mo. Di ulakala long uta unong yatu lupa ya kajing long jingman kasuin beneng. Lalong uta weather reporter mo. Lalong tak weather reporter. Te haman lah kepor ba uni ubriu uju batai lepa. Siapang ke jinglong ke sun beneng. Ba uju yatuk lepa bakan shit sengi kan ke sun beneng kan rang bat kan shit sengi. Ki breu pat kilek kumno. Ki rak ya ki syatri ki jongki. Te ke jingkeli kelong balai. Mo? Balai kelong kumta. Di kejengkeli ke bak aru ngan ai lang no hakani kejuk kepor mo pilak ban ya jubab kam hadir kam nilai. Di nak bentak itu ke bekuak ban jubab lang ya ke beningkong bat ke bak aru kam per pilak ban lek mo. Di kini ke long sepang utak uwe ubril ubam ju ya tuk hok. No? Uni ubril ubam ju ya tuk hok. Bat ulak kela long u detektif lah ni u CID mo. Di uni ubril ulek kumno uju yok sibun teli kikis mo kikis ya peniak beriu ne long kibudan bun jat mo kikis kiba satu pun tak ter ter mo kijat pe kijat kis te haba u uju yok kaya kini kikis kiba per ba per uju lek kumno ban lap ya kejing sisa mo te pa ya kijubab kijong pi syau nombor kandai so prasang iwe not arlai iwe iwe te ngangit iba nak lo sok tun iba pan biang ya ke jingkeli mo ngangit ilayo sngo te sapha ya ke jubab jong pimo ba na te ngadon hang ni ya ki ni ki jubab mo na ki palok ki jong ni kani ke baning kong ka message kong te ba usu tok pi tarai kublei manga kong kong oke kublei shibun ni piru kong kong te sakani ko wei ke jubab bangayo kelong ba namar ba uju tok ke ngecu lada u ong barang ru kilamut baslap nga imaya ho kejulong pentamo ya ubri ba tok em lada ukren ya ka hok ne ka jisharu uju kam don chu bangai namar ba kita lalap man kapor ba shu tok shi tok te da la ya tu ya ka hok ya ka jisharu um danong ngecu ka long ketuka jing su kana de ha power sop chapang tu ukna mo uba le syarai belang syarai mesin dai shalom habawan ki suri ulek kumno uthok ek tu ki nong song senong hang tu kalong kum tahi ke mo ya breu baju thok em kamut da kilalap ba uthok si thok mala kapor kamut kim shania shu te kubli shibun maya ya kani ke jubab ke jong pi ikong di susni ru ilapha ya ke jubab ke jong i i ong hello hello arji bakor ba iet kumno pilong nga syat nga klan ba kong di susni pi pat kumno nga kan men ba phiru phidan ha kamet ke basai ba klan mo tek jubab jong i kong di susni kalong kita ki breu ki ra syatri namar ba anda haba shit ka sngi kin kup namar da shit than ka sngi amla sha na i kong di susni ho i kong di susni kata ka bade mo da ka shit e ka sngi ru amla sha sha thang ka sngi de ya ka dur khmat ka jong i te ngim kwa kin ba sha thang ha ka sngi mo ka khlut palat ka sngi te ka biang kain nara syatrin deh. Te kubli shibun kong di susni ya kani ke jubab ke jong pi. Te sakani

Kanigadi ka kashwani FM jongpi how she spot live point and real megahertz or hoy pidon bat nga I RG Bokor ha ka program fun unlimited de parlok kajikli ka bangala ai shapi kamne kalong kumi ba madon tawe ubri mo uba ju talk ba bat balak la long weather reporter la ni unong batai ya ka jinglong jingman ka suin beneng te haman la kapor ba ubatai ba ka suin beneng kan rang bat kan shit singi henry kibriu kijura ya kishatri kijongki te balai kalong kumta bat sakawai pat ka jingkeli kalong syapang uta uwe ubriu ubam jia tu hok te henry ukalalong pat usi ID la ni u detective te kumno ujule haba uju solve ya kawai pakawai ka kies mo kumno ujule haba uyo ya kita ki kes ki ba per mo ujule kumno te pila ban pa ya ki jubab ki jong pi show number kan dai so prasan iwe not our lie iwe iwe te ka jubab ke bang ala yo na I parlok iba e e yong kumne yong hai arji bakor ki priyo ki ra shatri na marba kim nge chyo ken ya u ba thok palat kim shani a shu na I kidi hot kidi kedai mo kata nomor ba ya ki beri ki batok te mo kum bakila ong kini ki palok nok sangap ki weru ki ong ba ya beri u batok hite am dan manu manu bala ban nget lani ban shani a mo nomor ba utok pala te ikidi la airu saya ka jubab ka ba ar mo te I ong ula ban solve nomor undang ba ban penbit oke u atok hi u ak tok ki breru ki tok hite usak tip ke jing shisha na ikd okay kd kubli shibun kd ya ka jubab ke jong pi mo te ngan saya tu mo ya ki palok nong sangap baro hadin balakut mo jong kani shaban kut atat jong kani ke program ngan sa pentip la ki jubab ke jong pi ki dei ne ki lat mo te kubli shibun kd ya kani ka message ke jong pi dengan pai pat sa shikini ki wiki message na ki palok nong sangap ke message ke bong kum ni kata RG kita ki breu kim shani asyu na marba ul tok man la kapor manga iba na na german ai oke ba na kubli shibun ya kani ka message ke jong pi ti sekani pat ka wei ka message ko ong hello RG bakor kasi thanks ngi ka bakmen ni pi hang tu mo ngate ngan ong na mar ta ubri uju tok haba slap ke beneng ru u ong rang haba shit pat te u ong slap de na kata ka dau ki bri kim sengap syu ya ya u manga I kostron na umar ho teng teng mo kasi da ka long kongpong ru am ki bri kim shani asyu ki ong u ya utu bri u ba batai da kongpong mano menyangit mo kasi long mata ti kubli shibun mo ya pi kostron na mentak ni ke jubab ke jong pi bat ya ke jing ya shim menta ke jong pi ke jubab ke bening kong ke dei namar uni u bri u ong bakan sarang ti namar ba dei u ba shu tok bet ti ki bri ru ki hap le kong pong ken mo ini ide I bi mertong okay kubli shibun ya pi bi mertong na mentak ni ke jubab ke jong pi

Dribakor ha ka program Fun Unlimited. Patkani ka program ka juan shpi hao shi spa lai point in rew megahertz kum ju haka news on air app. Tikani ka message ngala yo biang ka long na I pilaris na maupat. Ka ong hello RG Bakor nga ti ngan ong uta ubrew ti uday watok palat pi manga I pilaris. Okay, na marba uday watok palat ki brew kim ngechu kin mo kumba I mut I pilaris ne. Okay, kini ka wake on hello RJ nga ilo the star ding do na sora nga tingan ong na marba ka ayom slap ru kam hok shu menta ki por ka klapun jat ki ayom takadaw ken ubriu ula ban ya thok bun jat na mar umla shu ban penyahap kat kum ka jing start ubriu hoi kataru kedai mo ini I Luda Star mo, kataruk ka day nday, namar ba, ting-ting ka jing batay ya, ka suing beneng, ka ting-ting ka kala kongpong, namar ba, nakawi ka jaka, ka kala, mo, kaya pera, kawi pat ka jaka. Di, syubu kum sya sora, ka slap jurbha, Henry, sya ni pat sya shilong, karang bat ka shitsngi, di, tanghang taru, kalaya pera mo. Di, kubli syubu ni pi Luda Star, kani ka way pat ka message na iba na ila sotun iyong ay biyang jingkali baar tinga nga iba na ila yuk sngaw ya ka to ka jingkali ka baar ka mga la ay biyang mentan di kani ka way pat ka message ha kani ka por ka day na ikong mukim iyong hi RJ mga ikong mukim kata ka brew ka rakshatri baladung lupa ka peneng dahap slap ru dah shit segiru ku boleh shibun ha ikam mukim ka dei kata mo kum baya ong lang kini ki wiki palok kam sya kamat dei kam ne ba na uslap ru hab yadahi da ka syatri na ka sngiru dan kam hi ya ka syatri mo ban ya da ya ka si te ku boleh shibun ya pi kong mukim na ka benta ka ni ka message ke chong pi te ka ni ko wiki ka message ko ong hello RG Bakor ngan ong biang mo uta ubriu te ngatharai usu batai kul mar phi tang ban ngit ki briu bakin ra bet ya ki syatri kat syaba ki lej manga ipilaris na mau pat oke ni juba baso tenan ba uta ubriu I ong ipilaris ba usu batai kul mar tang ban ngit ki briu bakin ra bet ya ki syatri ki jong ki kat syaba ki lej oke ta ku boleh sibun ipilaris na mata kani ke juba ke jong phi te ngadang kermen baki wei ki palok ru kindang ya pa ya ki jubab ki jong ki te palok ki bampat ya pa ya ka jubab jong ka jingkeli ka ba artis ngo bha ban ya pa mo ka por ka dang don te phidang la ban pa ya ka jubab ka jong phi na ka banta ka jingkeli ka ba artis sach sing an ibyang ya ka jingkeli ka ba art ka ong ba uni ubriu mo ubam ji ya thu hok te henre ulak la long uta u cid u detective te kumno uju solve ya kita ki kis kumno ujula ban tip ya kajing shisha haman la ki kis ki ba uyo mo ule kumno te palok ya pa ya ki jubab ki jong pi sha un number kan dai sau prasan iwe non arlai iwe kumba ikedi ila ong mene mo ba ulala ban solve na mar ba unang ba ban pendiet na mar ba uni ubriu kan mau de ubriu ubaju uba ubam ju ya thuk hok mo uni ubriu te unang pa ban penbie I ong ikidi bat u ak tok mo ki breru ki tok te usak tip ya ke jing shisha I ong ikidi te pi pat pi yas ngokum no palok alor kan ni ke jing kli ke ba ar ya pa e ke jubab ke jong pi kloy kloy mo sha unang ba kandai sao prasan iwe non ar lai iwe ngadang up ya ki jubab ke jong pi palok na ya pa kat badang don kapor te kat bangadang up ya ke jubab ke jong pi nginis ngap saya kini kawai kecing ruai naka film janam samjha karu kecing ruai ru kebakar tenghi janam samjha karu kini kedai ke Akashvani FM Jumpy

Pinaya sahabat nga iaji pekor ha ke program Fun Unlimited. Ho, kini ke program ke juan shpi hau shi spak lai poin hendriu megahertz. Kumju ha ke news on air app nadu kapor kat ar baji hadu shi baji no pai sini mo. De i aisel dai lepak biang ya ke jubab yung jingkeli baningkong biang mo. Imut menong ke jubab jong ke jingkeli ke baningkong mo. I ai biang saksin yung let's say ba undai ubadi syatri ne tang ba unlak di ya ki. Okay. I aisel dai aku boleh sebut ya kani ke jubab ke jong pi mo. De kani ke wepat ke jubab ngayu anai suba yung jubab ba armo dei ba uta ubre ubatai ya kabam shisha usu tau hi ki kentien lada wan ki kes. Okay suba aku boleh sebut ya kata jubab mo ba piong ba uta ubre usu tau hi mo ya ki kentien lada wan kita ki kes. Okay de sakan ko we ke jubab ba ong hello kong kong ngati ngan ong uta ubre ula subatai lamwir manga uban scam shut up na mau pat. Okay, kubli shibun ban scam na kabenta ka ni ka message ke jong pi pimut ban ong ya ka jubab ka ban ningkong de. De kubli shibun ya ka ni ka jubab ke jong pi de ngan ya thu no mo ya ka jubab jong ke jingkli ka ban ningkong de ki babun hi te ki la yo ya ka jubab ka bade mo de kibabun na pite kila day mo ya ka jubab na marba uni ude ubri ubathok kibri babun kim nge chu mo te ka e ka ba ka ba pi pi ya pa jubab kibabun na pi pi ya pila ya day lut ka jubab mo te ka jubab na kaliang ka jonga ka long ba kini kibri ude ki nge ya ka e ka balong kongpong dan na pring jong pi day kibong ba ka julong khongpong te ki ngit bek mat khongpong ka nya ka ba ong ni ubriu na mar ba ni ubriu de ba thok tu mo te ki ju ong bek mat ki ju le bek mat khongpong ya ka e ka ba ta ubriu u ong te congratulations ya ki tu ki parok baro ki ba yo ya ka jubab ka ba de mo jong ka ni ga jingkeli ka ba ningkong te ng la yo biang ya ka ni ko we ka message ya ka ni ka por te ngan puli shwaya ka ngate ngan ong ni u de ba dei ba uni ubriu bun sin utre si tompi la ka dei ba utrang la ka bentaki we henre kam ju urlong takadau kibriu kim ngechu ki ong ba uthok henre ha ka we ka ski pat ka urlong shisha kum ba utre si tom la de star ding do. Okay kubri si bun la de star te ha bala tre si tom te dah ba ka we ka ski pat ka la dei mo. Okay ka kubri si bun ya ka jubab ka jong pi te parlok klempen slam shu ngan ai no ru ya ka jubab jong ka jingkeli ka ba ar mo te uni o ngalayo ya ka jubab ka ba ar na ikong na na jarat iong ba dei uba bang ketin ba bat uba tau la ka tau hi kin ya jong u haman la ki kes. Okay ka jubab ka ba sutanat na ikong na na jarat te kejubab na kaliang kejonga mo. Oh kidang don shoot kini message mo i komtei iong kibriu kira syatri namar bakitip ba udei ubriu ubat hok lada om kasit te kan selap awa ini palok ru ilayo ya kejubab badai mo i komtei na ka komtei karkerang i kong mukim iong kejubab kebaar uta ubriu ubat hok tang banyo pisah ya ladi. Okay.

ORG Snow Happen Tenjing Rai Beautiful by Econ ngan pensngap ningkong e ya pi hang tu ya imei ya ki para jonga baro bat ya imei du ba i e ku ble shibun nga ibada lating na lum rit okay bada ku ble shibun ya kini ka message ke jong pi tengal apen bu ya kani ka jing rai mon ka jing rai beautiful jong u Econ te parlok akan ikapon ngin yang sengap shua ya kini ki atli ki jing rai bila request da kini ki parlok nong sengap ki jongi te kumban shupan kan mau mo ya pi barok ki parlok nong sengap mengilai yo ya kini ki jing rai FIFA World Cup 2026 mo ni la don ya kini ki jing rai namar ba dang day hakan ika samoy World Cup mo ngin yang shong shit ya ka World Cup te lada pi kwa ban sengap ikini ki jing rai World Cup te sa Japan mentamo kini ki jingrai ki dan hang ni te parlok mentang ye snapshot kini ki atli ki jingrai DJ got us falling in love jong u Usher but pitbull but beautiful jong u Econ kini kini ka Akashvani FM jong pi

Okay, kani ka message ko ang kajing kajing mood ye kitu ki ba kemen kajing snow kemen ka shong ha kajing la ban ban snow tenan ya kajing shit ha po yeng kat ba ka beneng ka hap slap shibar u slap la penlong unong ya lam ya kajing jai jai bat kajing kemen beshisha ha ba pila ban shong kai bat ki brio ha kajaka shong pengat walau slap open put ka jinkerman ka long ka bala ban pen hun ya ka men sim ba kemen okay ku play shibon ngati nga kemen da ha pu slap na mar u ai jing tengen ya ka men sim kum ba u ai jing tengen ya ka kendau ter kong manga i e ku play shibon a je ku play shibon ya piru kum jo i nang ta ka wei pada hang ni ka ong shanu kata ka message ka jong pi okay ka jing mot ya ki tu ki bas ngau si ka jing hap slap ka pen kan mau ya ki sngi bal le no ka pen long ya ka men sim ban ngau lem re ki dei pet ban tem ba uslap udan ka por ban sang ye ha ba ka jing e ka wan ki e ki jing ngau si ki dei man kin mau ba ka jing ke liang jong ka singi kan wan no sendon usla pula wan pen pau ya ka jing sha jinjar ni sngau si in regi dei pa ban pen klan ya ka bor per khat ban jeng biang o ke ku ble shi bon sngau tenat ba ya ka tu ka jing a jing mut ka jong pi par lo ya sa ban ni ha ka akashvani fm jong pi shis pa lai point in rio megahertz.